Balik ulit yung kilana kuya kana kama kaya ka arumatan taditon arunigab sa yung hat o erektan pi. Mira mira hanip pini mo unchuk si pagkada. Unchuk si pagkada ka usun tatap kada. Usun tatak. Usun to pura kaos kaukin koyak oti pastilla chutas. Usun pinito kamasta ki iwakita kakich. Ilat kuya kana Aka iskanaira, ukuai hujaneh, anicha, unchukinya dake, hakairu unchukinya dake. Hermanos, 8:39, ni akira kiu ya sta, ura nega sarantara kien, hilana kuya kana.